Sa detalye po ng ating mga balita, isinagawa ang pre-procurement conference kaugnay sa proyektong Concreting of Merit Concepcion Victoria Maria Concepcion to Happy Valley Bugtong Natuog Socorro Farm to Market Road with Bridge, isa sa mga pangunahing imprastrakturang nakapaloob sa Philippine Rural Development Project or PRDP scale-up ng Department of Agriculture na nakatakdang ipatupad sa lalawigan. Layunin ang pagpupulong na ihanda ang proseso ng procurement bago ang pagbubukas ng bidding para sa proyekto na nakatakdang isagawa sa darating na Agosto 26. May kabuuang halaga na 407,461,000 pesos ang proyekto kung saan 80% ng pondo ay magmumula sa loan proceeds ng World Bank, 10% mula sa pamalang nasyonal at ang 10% mula sa pamalang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Isasagawa ang bidding alinsunod sa Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Reform Act at sa Procurement Regulations ng World Bank para sa mga proyektong pinopondohan ito. Inaasahang matatapos ito sa loob ng 525 calendar days mula sa pagsimula ng konstruksyon. Sa pamamagitan ng proyekto, mapapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultural, mababawasan ang gastos sa pagbabiyahe at mapapalawak ang akses ng mga magsasaka mula sa mga nabanggit at karatig barangay patungo sa mga pamilihan. Sa isinagawang conference, kasama ang mga kinatawa ng PRDP via Zoom, tinalakay ng mga miyembro ng Bids and Awards Committee or BAC sa panguna ni BAC Chair at Provincial Administrator Attorney Earl Ligorio R. Turano II at BAC Secretariat na pinamumunuan ni Engineer Jolliver Lasik, Administrative Officer 5 ng Office of the Governor Procurement Division, ang mga detalye ng bidding documents alinsunod sa umiiral na procurement laws at World Bank procurement regulations para sa kahandaan bago ang implementasyon ng proyekto. Maigpit na tagubilin ni PA Turano na itiyak na tama, maayos at transparent ang proseso at ang mga inihandang dokumento maging sa pinakamaliliit nitong mga detalye. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng Universal Health Care or UHC at pagpapaigting ng preventive health. Isa po ang Provincial Health Office sa Provincial Agriculture and Fishery Council meeting na ginanap sa Provincial Agriculture Center sa Merit Victoria noong Hulyo 24. Dito nagbigay ng Community Health Awareness Lecture tungkol sa zoonotic diseases upang mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka, maing isda at iba pang sektor ng agrikultura hinggil sa mga sakit na maring maipasa mula sa hayop patungo sa tao. Tinalakay din dito ang mga pamamaraan ng pag-iwas, tamang pangalaga sa mga hayop, pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran at ang kahalagahan ng agarang pagpapatingin sa health facility kung may sintomas ng sakit. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon at sama-samang pagkilos ukol dito, mas mapapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na makaiwas sa mga zoonotic diseases at mapanatili ang kalusugan ng bawat pamilyang Mindoreño. Samantala, ang pagtutuwang na ito ng sektor ng kalusugan at agrikultura ay mahalagang hakbang tungo sa isang mas ligtas at mas malusog na lalawigan. Ang mapalawak naman po ang akses sa pagpopondo para sa mga proyekto ukol sa renewable energy bilang suporta sa pamuhunan sa malinis at mas maasahang enerhiya kaakibat ang pagpapatatag sa pagunlad ng ekonomiya ng lalawigan. Pinagsama-sama ng pamahalang palalawigan sa pamamagitan ng Provincial Cooperatives Development Office or PCDO, katuwang ang Renew Mindoro, ang mga pangunahing institusyong financial at development partners sa ginanap na roundtable discussion on renewable energy financing sa Ventures Garden Hotel, Kamakailan. Ang Renew Mindoro ay isang kampanya para sa malinis na enerhiya na pinangungunahan ng simbahan, kabilang ang Diocese of Calapan Social Action Center at ang Center for Energy, Ecology and Development na pinangungunahan ni Reverend Father Edwin Garriguez at Renew Mindoro Project Coordinator Andre Nimatula.
Tinalakay sa forum ang iba't ibang programa sa pagpupondo at pagpapautang para sa renewable energy. Kaya hindi na mga oportunidad sa pamumuhunan para sa mga kooperatiba, micro, small and medium enterprises o MSMEs, mga institusyon at iba pang sektor na nais magpatupad ng mga solar photovoltaic system. At inilatag din sa forum ang pundasyon para sa mas malawak na pamumuhunan sa malinis na enerhiya na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa mga komunidad, mga negosyo at sa susunod pang mga henerasyon ng mga Mindoreño. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Security Bank, Metro Bank, Philippine Business Bank, Banco de Mindoro, CEDC Savings Bank at Foundation for Sustainable Society or FSSI. Samantala, pinadaloy ang gawain ni PGDH PCDO Orlando Tizon, PCDO Project Development Officer 1, George Gawad at PCDO Economist 4, Michelle Catli.

0: Susunod, health education is ginagawa para sa mga pasyente at bantay sa OMPH Mangyan Ward. IEC campaign sa pangalaga ng bakawan is ginagawa sa Nauhan. Mayigit 1,100 kabataang aplikante nagsulit sa unang bugso ng PEAP qualifying examination. 57,000 dialysis sessions na itala sa OMSDH Dialysis Center. Ang mga balitang yan at iba pang impormasyon sa pagbabalik ng The Capital News dito sa radyo.
1: Alam mo ba na ang Gloria ay dating bahagi ng munisipyo ng Pinamalayan? Pinaniniwalaan ang mga unang nanirahan sa lugar ay mga migranteng pamilya mula sa Marinduque na nanirahan sa Barrio Tambong noong 1915. Sa pamamagitan ng Noy Provincial Board Member na si Alfredo Mendoza, ang Tambong ay nahati sa dalawang barrio. Ang una ay nanatiling Tambong at ang pangalawa ay Maligaya na ang ibig sabihin ay masaya. Isang pangalan na sumisimbolo sa kaligayahan ng mga naninirahan na dulot ng masaganang ani mula sa kanilang pananim pang agrikultura. Hango rin ang pangalan ng bayang ito sa anak ng dating Pangulong Diosdado Macapagal na si Gloria at mula sa salitang glory dahil sa matagumpay na eksistensya ng mga naninirahan sa Baryo Maligaya. Noong ikasyam naman ng Hunyo 1996, kinilala ang Gloria bilang natatanging munisipalidad sa Lalawigan. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo na Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: Kabataang Mindoreño, may kilala ka ba ang kabataang leader, atleta, artist, siyentista, volunteer o isang kabataang gumawa ng natatanging kabayanihan para sa komunidad? Ito na ang pagkakataon para mabigyang pagkilala ang inyong sipag, talento, liderato at malasakit sa kapwa dahil bukas na ang nominasyon para sa Gintong Kabataan Awards 2026 ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Narito ang mga kategoryang maaaring salihan. Para sa individual category, Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic, or Public Service, Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence, Gintong Kabataan Awards in the Field of Science, Gintong Kabataan Awards in the Field of Arts, at Gintong Kabataan Awards for the Acts of Heroism. At para naman sa group category, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Sangguniang Kabataan Barangay Level at Municipal Level, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization. Sino naman ang maaaring ma-nominate? Ang mga nominado ay dapat may edad 15 to 30 years old, bona fide resident ng Oriental Mindoro, may PSA birth certificate o certified birth certificate mula sa civil registrar, may barangay clearance at community tax certificate, may mabuting asal at magandang reputasyon sa komunidad, at walang kinakailangang educational attainment para makasali. May mahalagang paalala rin tungkol sa nominasyon. Ang nominator o ang taong magmumungkay sa kandidato ay hindi dapat miyembro ng pamilya o kamag-anak ng nominado. Sa halip, ang nominator ay maaaring kasalukuyan o dating guro, school advisor o dating advisor, coach o dating coach, organization advisor, at community leader. O iba pang individual na may sapat na kaalaman at personal na nakasaksi sa mga nagawa at kontribusyon ng mga nominado. Ang deadline ng pagsusumite ay sa August 27, 2026. At maaaring isumite ang inyong nominasyon sa Office of the Governor Provincial Youth Development Office, Sentrong Pangkabataan, Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro. Para sa mga nomination forms, complete requirements at iba pang detalye, maaaring i-access sa mga opisyal na links at QR codes na inilabas ng Provincial Youth Development Office o PYDC. At para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mr. Oliver C. Almeda, Provincial Youth Development Officer 2, contact number 0995-832-0258, email pigormpydc@gmail.com. At huwag kalimutan, mag-submit ng isang original copy at dalawang photocopies ng bawat requirement. Kabataang Mindoreño, ang inyong mga pangarap, tagumpay, serbisyo at inspirasyon ay nararapat na kilalanin. Ako si Samantha Asturias, tara na at ipagdiwang ang husay, liderato at malasakit ng Kabataang Mindoreño.

0: Lindol. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol. Huwag magpani. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paa nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa tabing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
1: Alam mo ba na ang bayan ng Socorro ay dating bahagi ng munisipalidad ng Pola at kilala bilang Barangay Katiningan? Noong Hunyo 22, 1963, ang House Bill No. 132 na inakda ni Congressman Luciano Huason ay pinagtibay bilang isang batas na kilalang RA 3609 na lumilikha ng Katiningan at ang katimugang bahagi ng Pola bilang isang malayang munisipalidad. Noong Hulyo 27, 1963, opisyal itong pinasinayaan bilang isang bayan at sinimulang pangasiwaan ang tungkulin ng lokal na pamahalaan nito. Isang dagdag kaalaman, hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP-accredited broadcaster, si Randy Ward. The Capital News.
3: Nagbabalik po tayo para sa ating mga balita. Nagsagawa kamakailan ng Oriental Mindoro Provincial Hospital or OMPH ng health education session para sa mga pasyente at bantay sa mga yan ward, lalo na po sa mga ina, upang mapalawak ang kalang kalaman sa wastong nutrition at mga gawaing nakatutulong sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Layunin ng gawain na mahikayat ang mga ina at iba pang tagapangalaga na isabuhay at ibahagi sa kalang mga pamilya mga natutunang tamang gawi sa nutrition at kalusugan upang makatulong sa pag-iwas sa malnutrisyon at pagsusulong ng mas malusog na pamayanan. Tinalakay sa naturang gawain ang 10 kumain mens bilang gabay sa tamang nutrisyon. Kabilang po dito sa 10 kumain mens ang pagkumain ng iba't ibang pagkain araw-araw para makuha ang sapat na sustansya. Sa unang 6 na buwan ni baby, exclusive breastfeeding lamang. Sundan ito ng angkop na pagkain habang nagpapatuloy hanggang 2 taon o higit pa. Kumain ng gulay at prutas araw-araw para sa vitamin na

sa tamang kainan na nagpapakita ng wasto at balansing dami ng pagkain sa isang pinggan para sa mga Pilipino. Hinahati nito ang plato sa mga bahagi para sa Glow Foods. Ito po yung gulay, prutas, Go Foods, kanin at iba pang pinagkukunan ng enerhiya, at Grow Foods, mga protina o karne, isda at itlog. Ito ay bilang batayan ang balansing pagkain upang maiwasan ang malnutrisyon. Binigyan din ang kahalagahan ng pagkaing mayaman sa protina upang makatulong sa pag-iwas sa protein malnutrisyon na karaniwang nararanasan sa mga komunidad ng mga katutubong mangyan. Ipinaliwanag din sa naturang grupo ang kahalagahan ng eksklusibong pagpapasuso mula kapanganakan hanggang 6 na buwang gulang, wastong complementary feeding at tamang nutrition ng ina mula sa pagbubunting bilang suporta sa unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata. Tinalakay rin ang wastong paghuhugas ng kamay at pagpapanatili ng personal na kalinisan upang maiwasan ang mga impeksyon, sakit na nakukuha sa kontaminadong pagkain at mga parasitong nakaapekto sa bituka na maaaring magdulot ng malnutrisyon at iba pang suliranin sa kalusugan. Samantala, nagsagawa po ang pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Information, Education and Communication o IEC campaign para sa mga residente ng Barangay San Antonio Nauhan bilang paggunita sa International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystem kamakaila. Bahagi ang gawain ng pagdiriwang ng 38th National Disaster Resilience Month 2026 sa ilalim ng Recovery and Rehabilitation Pillar, naglalayong palawakin ang kaalaman ng komunidad tungkol sa kahalagahan ng pangalaga sa mga bakawan. Tinalakay dito ang mahalagang papel ng mga bakawan bilang likas na pananggalaban sa storm surge, paghuhunang baybayin at iba pang epekto ng climate change. Binigyan din ang kahalagahan ng pangalaga at pagpapanumbalik ng mga bakawan upang mapalakas ang katataga ng mga pamayanang baybayin sa harap ng mga sakuna. Nagbahagi naman ang kaalaman ng mga resource speaker mula sa pamahalang panlalawigan, kabilang sina Engineer Mark Joseph Solis ng Provincial Environment and Natural Resources Office, Supervising Agriculturist Cherry May Domingo at Aquaculturist Nerissa Di Cuna, kapwa ng Provincial Agriculturist's Office or PAGO. Haging inisyatiba ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa ilalim ng administrasyon ni Governor Bonsdolor na isulong ang pangalaga sa kalikasan at palakasin ang kahandaan at katataga ng mga komunidad laban sa epekto ng mga sakuna at climate change. Samantala, naging katuwang sa gawain ng pamahalang bayan ng Nauhan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ang sangguniang barangay ng San Antonio. Umabot naman po sa 597 ang naitalang libreng dialysis sessions sa Dialysis Center ng Oriental Mindoro Southern District Hospital sa Bayan ng Rojas, ayon sa impormasyong inilabas sa opisyal na Facebook page ni Governor Yumerlito Bonsdolor. Ang dialysis ay isang medikal na pamaraan na pumapalit sa tungkulin ng mga bato sa pagsasala at paglilinis ng dugo gamit ang isang mati. Mahalaga ito para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease o yung pong tinatawag na CKD na hindi na maayos na gumagana ang mga bato. Bagamat hindi nito nagagamot ang sakit sa bato, nakatutulong ito upang mapanatili ang kalusugan at buhay ng pasyente. Ang OMSDH Dialysis Center ang 3rd libreng dialysis center na nabuksan noong December 17, 2025 upang makapagbigay ng libreng serbisyong dialysis sa mga pasyenteng nangangailangan nito. At sa uli natin balita, umabot po sa 1,117 mga aplikante ang sumailalim sa Provincial Educational Assistance Program Qualifying Examination sa unang bugso nito na isinagawa sa 4 na mga munisipalidad ng lalawigan, kabilang po ang Bayan ng Bulalakaw, Mansalay, Rojas at Bungabong nitong July 27. Ang pagsusulit ay bahagi ng proseso ng pagpili na magiging scholar ng pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng PEYAP na ipinatutupad ng Provincial Public Employment Service Office or PEPESO. Naging maayos ang pagsasagawa ng naturang pagsusulit para sa unang batch sa segundo distrito sa tulong ng mga PESO manager staff ng mga naturang bayan.
Naging katuwang dito ang mga

0: paaralan bilang venue. Gayun din ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na implementasyon ng programa. Samantala, patuloy ang pagsasagawa ng PEAP qualifying examination sa iba pang mga bayan batay sa itinakdang schedule. Sumayin niyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtitiwala. Hanggang sa susunod nating pagbabalitaan, sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako si Randy War. Mabuhay ang sambayan ng Mindoreño.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Best friends!
8: I'm Boy.
9: I'm Brenton.
10: I'm Aaron.
11: Ako si Jeff.

Pinoy ng ating special coverage sa ating canonical erections of the Diocese of Calapan. Dito po yan sa Oriental Mindoro. Katatapos naman po mga kapanalig ng inyong pong nasaksihan ang huntahan kasama ang ilang mga pinigbisita mula po dito sa umhabang kasaysayan ng lokal na simbahan dito sa Oriental Mindoro, no? At napakaganda na ating pong mapakinggan yung kanilang mga kwento. Lalong higit, no? Kung paano nga ba nagsimula itong misyon ng ating simbahang Katolika dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. So, yan ay lalo na ngayong taon ang 75th anibersaryo ng pagiging bikaryato, no? Apostolic Vicariate ng Calapan. 75 years at after 75 years ay magsisimula, no, sa panibagong misyon, no, mas pinagtibay at mas pinalakas na misyon ng pagiging isang ganap na diocese. Ano-ano nga ba, mga kapanalig, itong pagkakaiba ng mga ecclesiastical jurisdictions ng ating simbahan, no? Ang ating simbahan ay mayroong iba't ibang uri ng ecclesiastical jurisdictions. Meron po tayong tinatawag na diocese, meron pong archdiocese, meron pong apostolic prefecture, meron pong apostolic vicariate, meron din pong tinatawag na apostolic meron din pong tinatawag na prelature, the personal prelature, meron pong territorial prelature, meron pong personal ordinariate. Yan po ang iba't ibang mga ecclesiastical jurisdictions na meron po ang ating simbahan. Pero dito sa Pilipinas, ang karamihan po sa mga nalalaman po natin, pinaka familiar po na sa atin, ay yung mga dioceses, archdiocese, meron po tayong napapakinggan ng mga apostolic vicariate, meron pong apostolic prelature. So yun po ang mga kilala dito po sa Pilipinas. Ngayon, sa araw na ito ay masasaksihan po natin ang canonical erection para maging isang ganap na diocese itong mission territory ng Apostolic Vicariate of Calapan dito sa Oriental Mindoro. No? At sa mga ilang sandali nga lamang po ay ating pong matutunghayan po yan. Magsisimula po ang around 9:30 ang tabayanan po natin ang pagdating ng kanilang ubispo, no? Si Bishop Moises Cuevas. Bagamat siya po ay dumating at naitalaga noong 2023 dito po sa Calapan Mindoro, siya po ay formal na iluluklok bilang kauna-unahang diocesan bishop ng Calapan. So yan po, ano, ang tabayanan po ninyo sapagkat mamaya ay meron po tayong mga makakasama, may mga kasama po tayo para ipaliwanag ano nga ba ang pagkakaiba, no, ng misyon ng pagiging bikaryato at ng pagiging isang diocese. Ano nga ba ang, o bakit nga ba tinatawag na kauna-unahang ubispo si Bishop Cuevas kahit siya ay I think panglima or panganim na siyang ubispo na dumating dito sa Calapan Oriental Mindoro. Ha? Yan po ang mga pagkakaiba. Sapagkat itong pagiging bikaryato ay direkta po ito sa Santo Papa, no? Sa pamunuan po ng Vatican, sila po ang nangasiwa itong bikaryato. At ang pagiging isang diocese naman ay meron na silang diocesan bishop na siyang mga ngasiwa, mamamahala sa mga administratibong gawain at mga pastoral na gawain ng isang diocese. Kaya mga kapanalig, ang tabayanan po natin, paano nga ba nagsimula itong proseso na ito? Paano nga ba isinagawa ang proseso mula sa pagiging bikaryato patungo sa pagiging isang diocese? At ano yung pagkakaiba ng mga gawain? Meron bang mga magbabago? Meron nga bang mga pagbabago sa mga gawain natin ngayon dito sa ating lokal na simbahan sa Calapan Mindoro? At ano nga ba yung mga paghahanda at mga pagbabagong isinagawa, no, sa pagsisimula ng isang ganap na diocese? At para po mas maliwanagan po tayo, ha, para mas maintindihan po natin, maunawaan po natin, sapagkat marami, ika nga ay marami ang tumaas ang kilay kung bakit na si Bishop Cuevas ay magiging isang kauna-unahang ubispo. Paliwanag po natin yan para maunawaan po ng ating mga kapanalig, ng ating mga mananampalataya, yung kanyang role ng pagiging kauna-unahang ubispo. Kung bakit siya muling iluluklok sa katedra ng Santo Niño Cathedral dito sa Calapan City. Makakasama po natin mamaya-maya ang tabayanan po natin mga kapanalig si Father Vic Uy,
na siyang canon lawyer ng Diocese of Calapan na magpapaliwanag po dito tungkol no sa kahalagahan ng mga pagdiriwang sa araw na ito. By the way, ang pagdiriwang na ito ay personal o ang pagluklok kay Bishop Cuevas bilang kauna-unahang obispo ay pangungunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown, katuwang po si Dipa Archbishop Gilbert Garcera, ang kasalukuyang pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at siya ring Metropolitan Archbishop ng Ecclesiastical Province kung saan napabilang itong Diocese of Calapan. At siyempre, dadaluhan po yan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula kasama ang humigit kumulang sa 30 mga obispo mula po sa iba't ibang mga dioceses sa bansa na makikisa nga dito sa mahalaga at makasaysayang pagdiriwang ng lokal na simbahan ng Calapan sa Oriental Mindoro. At siyempre, kasama rin po yan ang Mindoreñong obispo, si Bishop Ben Famadico, ang emeritus ng Diocese of San Pablo, isa sa mga bunga ng pananampalataya, bunga ng paglago ng Kristiyanong pamayanan dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. At tingin ko pa natin ay narito na, makakasama na po natin ngayon mga kapanalig, si Father Vic Uy na siyang magbibigay sa atin ng magpapaunawa sa atin, magpapaliwanag sa atin, ano nga ba itong mga pagdiriwang na isinasagawa sa araw na ito dito sa lokal na simbahan sa Calapan City dito sa Oriental Mindoro. Para po ay makita po natin ang kabuuan, no? Masigit po nating maunawaan, lalo na itong Diocese of Calapan ay binubuo na ngayon ng 41 mga parokya at meron din po silang mga mission stations, no? Na expression ng mas pinalakas o mas pinatibay na pagdimisyon at pag-abot ng ating simbahan sa mga lokal.

0: Kalapan bilang isang diocese ng Kalapan.
1: Ayun.
0: At ito ay may pamagat na in crote domini. Ang ibig sabihin nun, in the cross of the Lord or sa cross ng ating ng Panginoon.
1: Ayan.
0: At itong araw na ito ay ang formal na inaugurasyon upang sa tinatawag na batas ay canonical erection na sagot sa isang pontifical mass upang magkaroon ng katotohanan at kaganapan ang Apostolic Constitution na pinaas ang Apostolic Vicariate of Kalapan bilang Diocese of Kalapan.
1: Yan. Ako, napaka-tedious no? At napakahaba ng proseso ng isang ganap na diocese. Pero tatanong ko, Father, bakit nga ba nagmula ang sula sa Dicastery for Evangelization? Ano ang kaugnayan ng Dicastery after the Vicariate of Kalapan?
0: Sa ganito pong konteksto, noong 1936, bab the war ay itinaas o nilikha, created ang Apostolic Prefecture.
1: Iyon.
0: May dalawang Apostolic Prefects, si Bishop Piniman now say, on the process of being a saint, at si Bishop Ederly.
1: Iyon.
0: Yung dalawa na yon ay tinatawag na Apostolic Prefects dahil tayo ay nasa estado pa ng Apostolic Prefecture. Noong 1951 ay itinaas sa Apostolic Vicariate.
1: Yan.
0: At dito ay may Vicar Apostolic, si Bishop Dusak, si Bishop Valerio, si Bishop Moy. Kaya si Bishop Moy ay ika-apat na Vicar Apostolic of Kalapan. Now, ang kaugnayan ng Dicastery for Evangelization of Peoples ay dahil kapag tayo ay Apostolic Prefect Prefecture and Apostolic Vicariate at tayo mission territory. Ibig sabihin, tayo ay wala pang kakayahan para tumindig sa kanyang sariling paa maging mapanagutan sa pagpapatakbo ng isang local church
1: ayun.
0: Na isang diocese.
1: Ayun, malinaw.
0: So ngayon, hindi na tayo magiging mission territory. Hindi na tayo sa kanyang sabi mula sa Dicastery for the Evangelization of Peoples.
1: Ayan.
0: So ngayon ay parang na-imagin tayo lumaya at sa paglaya ay parang naging may kakayahan at tumindig lokal na simbahan.
1: Isang dependent na no from the Vatican. At nabanggit po ninyo kanina, Father, na meron po kayong obispo na under to say at meron din po kayong naging pari dito na ngayon ay isang ganap ng santo.
0: Yeah.
1: napaka maganda at makasaysayan ang inyong
0: ang unang naging missionary, religious missionaries dito ay yung mga Order of Augustinian Priors, OAR. At isa doon ay si Ezequiel Moreno, na naging parish priest dito sa Kalapan.
1: Yan.
0: Na ay naging santo. Kaya si Saint Ezequiel Moreno ay may pusong Pilipino, may pusong Mindanao. At isa ngayong santo.
1: Ayan.
0: At yun namang isa, si Bishop Piniman, siya ang ng Apostolic Prefecture of Mindoro, isa pa lang yung Mindoro noon.
1: Okay.
0: At nung panahon ng hapon, no, itong liit na katedral na ito, ay dito siya katedral the Episcopal See na tinatawag ay ginagawang garrison ng mga Hapon.
1: Okay.
0: At yung mga babae ay inaabuso. At naging masugid na tagapagtanggol lumaban sa mga sundalong Hapon. Kaya ang ginawa sa kanya, siya ay sinabihang ihatid sa Manila. At yung pala ay mayroong plano na sa gitna ay magkakaroon ng

0: mangyayari yung kanyang martirdam. Doon siya inihulog. Mm-hmm. At yung proseso ng pagiging niyang santo, ginagawa na.
1: Ayan. So nabanggit po niyo, Father, merong dalawang apostolic prefect, apat na apostolic vicar, so apat na bishops ang dumaan. Pero bakit sinasabi, maraming nalito, maraming tumaas ang kilay, bakit si Bishop Moy ang kaunahang-unahang obispo?
0: Kaya, maganda pong tingnan ulit, mm-hmm. ang grade 1, sa simple, grade 1 apostolic prefecture.
1: Mm-hmm.
0: Grade 2, apostolic vicariate. Ang namumahala doon, apostolic prefect, apostolic vicars. Ang tawag ko dito, titular bishops.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, dahil naging grade 3, kumbaga, a fullness of a local church, so magiging, hindi na titular bishop, kundi diocesan
1: bishop.
0: Kaya, canonically, yung anim na naunang obispo ay mga titular bishops,
1: mm-hmm.
0: at sila'y kinukasir apostolic because ngayon, dahil diocese na, ang tawag na sa obispo ay diocesan bishop.
1: Yan. Ay, maliwanag.
0: Apostolic ay first bishop.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, fourth apostolic vicar or bishop.
1: Yan. So, yun yung transition na nangyayari. No? So, ano ba aasahan o ano nga ba ang mangyayari sa araw na ito dito sa Santo Niño Cathedral sa Calapan City?
0: So, ang gagawin ay i-execute formally, officially, mm-hmm. liturgically, canonically, yung papal bull ng Apostolic Constitution ni Papa Leon IV na pinamagatang In Cruce Domini,
1: mm-hmm.
0: at nandito ang Apostolic Nuncio bilang representative ng Papa, may-aring in-execute.
1: Mm-hmm.
0: At ito'y ayon sa batas ng simbahan sa canon law, ay dapat isagawa sa isang liturgical ceremony.
1: Mm-hmm.
0: Kaya meron tayong pontifical mass. At dalawa ang bahagi nito. Yung una, ereksyon.
1: Mm-hmm.
0: Yung basahin, yung papal bull na itinataas na. Pero may ikalawa doon. Yung installation
1: yon.
0: Ng unang obispo. Kaya meron two major events, no? Mm-hmm. Ngayon. Ang canonical ereksyon, the Diocese of Calapan, at installation of the first bishop, Moises M. Cuevas.
1: Ayan, no, napakaganda na matapo at mapanood no, ng ating mga kapanalig, no, yung mga pangyayari sa makasaysayang pangyayari dito pala sa bahay ng Calapan. So, gaano nga ba kalawak? Ilan parishes meron at ilan ang population ng Diocese of Calapan, Father?
0: Okay. Sa kasalukuyan, ay population ng Oriental Mindoro, mm-hmm. mga nasa 900,000 tayo. Almost mm-hmm. nearly 1 million. And 80% of which is Catholic. More or less, nasa mga 80% of almost 900,000 Mindoreños.
1: Mm-hmm.
0: Sa parishes, yun ang kinatigan ng Roma.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kita nila na natatag na tayo kasi meron tayo ngayong 41 parishes at ang isa ay tinatawag natin na personal parish para mm-hmm. sa mga katutubong mangyan, exclusive.
1: Wow.
0: Yung territorial parish yun,
1: mm-hmm.
0: or parishes.
1: So, maganda, no? At sa mga ilang sandali na nga po, mga kapanarig, no, ay isasagawa na yung liturgical reception, no, sa unang obispo pero ikaapat na apostolic vicar.
0: Yes. Fourth apostolic vicar, dahil apostolic vicariate pa tayo, itinaas bilang dioceses kaya siya'y magiging first diocesan.
1: Yeah.
0: Sa ilang sandali, nandiyan na si Bishop mm-hmm. para sa liturgical reception. Actually, may ayaw na ni Bishop na ulitin yung nangyari noong 2023. So, but we make it still customized and canonical.
1: Ayun. So,
0: kaya mangyayari pa rin yung knocking at the door of the cathedral.
1: Mm-hmm.
0: Then yung kanyang pagpasok, reception ng mga tao, At pagkatapos nito ay mayroong installation sa kanya bilang first bishop. Kaya nandito ang apostolic nuncio.
1: So sino ang magre-receive kay
0: Bishop Moy? Ang magre-receive ay si Metropolitan Archbishop
1: Gilbert Reseran. At the same time, siya po ang kasalukuyang Pangulo po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. So, yun talaga, pinagsama, pinagbubuklod iba't ibang Kristiyanong pamayanan po no, dito sa paligid po ng Oriental Mindoro. At kahit sa masama ang panahon, Father, ay kita po natin isa. No? At sabik din po ng ating mga mananampalataya na makiisa at saksihan nga po itong makasaysayang pagdiriwang sa araw na ito.
0: Ito lang, kung nyo po yung ground dito, inihabol po ito para sa canonical erection of the Diocese of Calpan. Newly renovated sacrament at altar ng ating Santo Niño Cathedral, ang Episcopal See ng Diocese.
1: Okay, Father, so mamaya, babalik pa tayong konti para mas ipaliwanag natin. Ano nga ba, may bago bang, ano ba yung coat of arms? Ano ba ang nilalaman ng coat of arms? Ipapaliwanag po natin yan sapagkat sa mga sandaling ito ay hinihintay po natin ang pagpasok ng kauna-unahang obispo ng Diocese of Calapan, si Bishop Moises Cuevas. So antabayanan po ninyo mga kapanalig yan sa mga ilang sandali lamang. Isa sa gawa na nga itong liturgical reception ay sa pamamagitan po ng pagtanggap ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera, ang Metropolitan Archbishop ng Ecclesiastical Province of Lipa, kung saan napapabilang ito sa Diocese of Calapan. At the same time, siya po ang kasalukuyang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. No? At sa ating pangunahing impormasyon na nakuha, humigit po lang sa 30 mga obispo mula sa iba't ibang mga dioceses ang makikisa no, sa lokal na simbahan ng Calapan Oriental Mindoro para nga dito sa kanunay pagluluklok sa kanilang kauna-unahang obispo. Antabayanan po ninyo yan sapagkat mamaya rin po no, sa after the liturgical reception ng kanilang obispo ay magpapatuloy po ang ating talakayan at ipapaliwanag po ni Father Vic. Ano ka ba ang mga component o mga nilalaman ng kanilang coat of arms at ano nga ba ang himno na meron ang Diocese of Calapan. Standby pa rin po mga kapanalig.

Ha, ha, ha.

0: parede.
1: The bishop has arrived already. Mari tayong tumingin sa monitor upang makantabay tayo sa nangyayari.
2: Okay.

At nagpapatuloy po tayo mga kapanalig sa ating special coverage sa canonical erection at installation, no? Canonical erection of the Diocese of Calapan at ang installation ng kanilang kauna-una ng Obispo, Bishop Moises Cuevas, dito po sa Santo Niño Cathedral sa Calapan City, Oriental, Mindoro. No? At napakinggan kanina yung napaka-tedious, no, na proseso ng pagkataas nga mula sa Apostolic Vicariate patungo sa pagiging isang ganap na diocese, no, isang pagiging dependent, no, mula sa Vatican. At ngayon sa kasalukuyan ay katatapos lamang ng isinagawang maiksing liturgical reception kay Bishop Cuevas. At the same time ay narito na, makikita po natin ngayon ang pagpasok, no, ang procession ng mga pare ng Diocese of Calapan at iba pa mga bisitang pare kasama ang mga obispo mula sa iba't ibang mga dioceses para sa formal na pagsisimula ng banal na misa o ang mga rito ng pagtataas o ang pagbabasa sa papal bull na nagpapatunay sa pagkatatag ng Diocese of Calapan at the same time nasusundan kaagad ng paglulukluk kay Bishop Cuevas bilang kauna-unahang obispo na diocesano dito sa lokal na simbahan ng Oriental na Mindoro. At magpapatuloy po ang pagdiriwang ng mga banal na misa at nabanggit nga kanina yung dahil ito ay bagong dioceses, meron po silang bagong coat of arms na inihanda sa pamumuno ni Father Janelle Christian Handa. At yan po ay pinaliwanag naman ni Father Vic Uy, ang kanilang canon lawyer dito sa diocese na kasama po natin kanina. Yung mga component ng kanilang coat of arms. So yan po ay inyo pong makikita, no, sa dito sa Santo Niño Cathedral. At sa kanila pong mga materials, promotional materials sa iba't ibang social media pages ng dioceses. Inyo pong makikita doon ang kanilang bagong coat of arms at yung kanilang himno na inihanda na tugma po dito sa natatanging pagkilala ng Diocese of Calapan. At kanina ay nakita na po natin dito si Manila Archbishop Jose Cardinal Edwin Cula na kasama nga po dito sa pagdiriwang sa araw na ito. Si Dipa Archbishop Gilbert Garcera, ang Metropolitan Archbishop ng Ecclesiastical Province of Lipa, kung saan napabilang itong Diocese of Calapan. Gayun din siya ang kasalukuyang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. At kung inyo pong napakinggan kanina sa paliwanag ni Father Vic, no, yung kanilang letter noong July 2025 sa ginanap na 130th Plenary Assembly sa Bohol, ay doon po hiningi, no, ang approval ng kalipunan ng mga obispo para sa ganap na pagkakatalaga bilang isang diocesis na agad namang sinuportahan unanimously ng mga obispo, no, ang pagkakatatag ng Diocese of Calapan. So yung proseso na yan ay bagamat napakahaba, pero kinakailangan na itong pagdaanan para ganap na itong makita, ano yung pagiging isang ganap na diocesis. Sa kanilang coat of arms, mga kapanalig, itong Dexter Chief, no, yung Argent Seated Daisy, ay sumasalamin sa yung tamaraw, mga kapanalig, no, yung tamaraw ay isa sa mga distinct na pagkakinanlan ng Mindoro, no. So yun po ay makikita, isa sa mga simbolo na makikita nyo sa kanilang coat of arms, yung Hanmo Mangyan's Cross Bakudos, ayan, isa sa mga component na inyo rin pong makikita sa kanilang coat of arms. Yan po ay mga pagkakinanlan, natatanging pagkakinanlan ng Oriental Mindoro, no? So yun po ay isa sa mga palatandaan na dapat ay makita din po sa kanilang lokal na simbahan sa pagiging isang Diocese of Calapan. At kasama nga po riyan yung Talcon, Nahuan Lake, yan, yung Verde Island Passage. Ito ay napakatunog po, no, itong Verde Island Passage, kasi isang protected area na ipinaglalaban po ng mga pari ng lokal na simbahan po, no, dito sa Calapan, Oriental Mindoro.
na nanganganib din po at na nahaharap sa malaking banta ng pagkasira. So yun po ay pagpapatibay din po sa paninigan ng lokal na simbahan na ipagtanggol ang kalikasan. So yun po ang mga ilan sa mga simbolo na inyo makikita sa kanilang coat of arms. So mamaya po, hopefully makabalik si Father Vic at mas ipaliwanag kasi siya ang gumawa ng interpretation ng kanilang coat of arms. Pero batay po sa mga simbolo, no, na makikita niyo po roon sa kanilang coat of arms, yan po ay mga natatanging pagkakinanlan ng mga taga o ng mga Mindoreño, no, ng mga taga Mindoro. So yeah, so yung ating inyo pong napakinggan ngayon yung paghahanda ng ating mga obispo para sa kanilang ating pagbanal na pagdiriwang. Okay. At antabayanan po ninyo mga kapanalig sapagkat lahat po ng mga pangyayari po sa ano, ang kanonisasyon at installation ng kaunahan ng obispo ng Diocese of Calapan ay inyo pong matutunghayan sa lahat po ng mga digital platforms ng TV Maria Philippines, lahat po ng mga channel sa iba't ibang cable network. Sa pakikipagtulungan po yan ng media ministry ng the then Apostolic Vicariate of Calapan Media Ministry, kasama po ang Calapan Cable at sa lahat po ng mga channels ng TV Maria at sa kanilang mga digital platforms at syempre sa mga platforms din po ng Radio Veritas 846. At maraming salamat po sa inyong pagkantabay sa mga naunang pre-programming natin, ang at po sumunod kanina ang pagpapaliwanag po natin sa ating special coverage sa canonical erection of the Diocese of Calapan. Ako po ang inyong mga kapanalig at Vedas 846. Ako po ang inyong kapanalig Norman Dikia. Sumainyo ang katotohanan.

Leon, Obispo, lingkod na mga lingkod ng Diyos, sa aking minamahal na anak na si Moises Magpantay Cuevas, hanggang ngayon ay Bikaryo Apostoliko ng Calapan ng Parihong Circumscription Ecclesiastical sa Diocese na itinatag na mismong araw na ito, kung saan ay naitalaga ang nabanggit na obispo, mga pagbati at apostolikong pagpapala. Ang salita na tinanggap ang anyo ng isang alipin sa sakramento ng ating pakikipagkasundo ay itinaas ang pagiging tao nang hindi isinakripisyo ang pagka-Diyos, at ang kawalang iyon ay nagdudulot ng pagkahilig sa habag na angkop sa ating espiritual na pagpapagaling, upang sa pamagitan ng kanyang sakripisyo ay maging kabahagi tayo sa banal na kalikasan ng nag-iisang kataas-taasang Diyos. Sa layuning ito, dahil sa banal na pagmamahal, malugod naming ginagampanan ang aming tungkulin bilang pagmamalasakit para sa kapanan ng simbahan at para sa pag-unlad ng mga tapat na Kristiyano ay magawan ng nararapat na aksyon sa tamang panahon. Isinalang-alang namin ang mga pangangailangan ng kawan sa Calapan, kaya ngayong araw na ito, sa pamagitan ng konstitusyong apostoliko na sa krus ng Panginoon, mula sa karangalan ng Bikaryato Apostoliko, ay itinaas bilang isang diocese, habang minamadali naming maglaan sa kanila ng isang pastol na nagmamalasakit sa espiritual na kapakanan ng pamayanang ito. Kaya, naisip ka namin, mahal na anak, na yayamang ikaw ay nakapagbigay na ng paglilingkod para sa espiritual na mga pangangailangan na mga mananampalataya ng ecclesiastical na pamayanang ito. Alam mo talaga ang mga bagay at pangyayari, at sa iyong gawain, ipinakita na iyong puso at isipan ang iyong mga kakayahan na talagang nagpapanatili sa kawa na ito sa pamagitan ng iyong masigasig na pagpapastol. Kaya matapos pakinggan ang payo ng dikasteryo para sa ebanghelisasyon, sa pamagitan ng kabuuan ng aming kapangyarihang apostoliko, itinatalaga ka namin bilang unang obispo ng Calapan na may mga ipinagkaloob na tungkulin at ang karampatang pagkapatupad ng mga karapatan at pananagutan. Sa pamagitan ng aming kautosang ito, nais naming ipaalam sa mga kaparian at sa mga mananampalataya ng ecclesiastical na pamayanang ito na buong pusong sumunod sa iyo, ituring kang guro na dapat pakinggan at tagapangalaga na dapat igalang. Naway ipagkaloob sa iyo ng Diyos, mahal kong anak, at sa kawan na ipinagkatiwala sa iyong pangangalaga, ang kanyang awa at ang biyaya ni Kristo ay panatilihin sa inyong mga puso, upang sa palagi ang pagkapakita ng halimbawa ng pag-ibig, ang iyong pananampalataya ay maging lubos sa pamagitan ng mga gawa, at sa pamagitan ng mga gawa ay nagiging ganap ang pananampalataya. Ipinagkaloob sa Roma, sa Basilica ni San Pedro, sa 25 araw ng Marso, ang pagkapahayag ng Panginoon sa taon ng ating Panginoon, 2026, ang unang taon ng aking pontipikado, Papa Leon 14. Ipagbunyin natin ang Panginoon.

0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinasya mong ang paghahari ni Kristo ay sumaklaw sa lahat ng panig at sulok ng lupang ibabaw. At tanang mga tao ay makasalo sa kaligtas at katubusan. Ipagkaloob mong ang iyong simbahang laganap sa sanlibutan ay maging pananda ng kaligtasan, magpahayag ng iyong pag-ibig sa sangkatauhan at gumanap sa inilalahad mong katotohanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen. Magsiupo.

0: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene. At mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

Pagbasa mula sa mga unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang

Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto sa bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad.

Crown Apostolic Nuncio, Your Excellency Archbishop Gilbert Garcera, our Metropolitan and CBCP President, dear brother bishops, priests, religious, seminarians, government officials, and lay people, dear brothers and sisters in Christ, welcome to the Diocese of Calapan. Halata na tila hindi ko maitago yung pagmamalaki. Eh pero ibig sabihin ng pagmamalaki, malaki na ang misyon. Of dem biek chum bistum Mindoro. Alam nyo na hindi po yun mangyan. Yung po ay German. Yan po ang nakasulat sa diary ni Bishop William Dusiak, SPD, na nakatala noong July 14, 1962, sa araw ng pagtatalaga ng katedral na ito. Of dem biek chum bistum Mindoro. Sa Tagalog po, nasa daan, tungo sa pagiging diocese ng Mindoro. 1962 pa po. Kung noon, ito ay pangarap, ngayon, ito ay biyayang tinanggap. I did not ask them to clap, Nuncio, no? I did not orient them. Kung ang diary ni Bishop Dusiak ay nagsasabing daan tungo sa pagiging diocese, ang atin namang mga pagbasa ngayon ay nagsasabi na ang Espiritu Santo ang gumagabay, pumapatnubay sa daan ng paglalakbay. Eh ano nga ba ang daan na tinahak ng Espiritu Santo upang marating natin ang araw na ito? Ang sagot ay nasa daang tinahak ng Mindoro at Calapan. May isang kilalang paliwanag na ang Mindoro ay mula sa Mina de Oro, minahan ng ginto. Pero may mas matatandang tala rin na ito ay mula sa Minolo at Mait o Mayit. Anuman ang eksaktong pinagmula ng pangalan, ang tanong kung ang Mindoro ay Mina de Oro, nasaan ang tunay na ginto ng Mindoro? Dapat po itong linawin dahil baka mamaya pagkatapos ng misa ay magdala kayo ng pala at maghukay sa labas ng katedral. Maliwanag po sa ating pagbasa kung ating iugnay at kahit sa diary ni Bishop Dusiak, ang tunay na ginto ng Mindoro ay ang Espiritu Santo na patuloy na kumikilos sa sambayanang ito. Meron pong diary din sinulat si Bishop Dusiak after the Second Vatican Council. Sabi po niya, ay di ini-implement na nga ang Vatican Council dito sa Mindoro. Maaga, September. Ito po yung September 1, 1965 ata, o 67. Ang sabi po niya, ang hirap daw. Ang sabi niya, making mistakes is human and therefore allowed. Allowed.
You have to do it with dignity and the appearance of self-evidence. I think he was reminding himself. And then he said, I myself often surrendered to be to the sudden and monetary or momentary inspiration and guidance of the Holy Spirit. May mga Holy Spirit po doon siyang mga quote sa kanyang diary. Eh, napakaganda po. Ang Espiritu Santo ang bumuo, ang Espiritu Santo ang nagbuklod, at ang Espiritu Santo ang nagsusugo. At dito po nagtatagpo ang daan ng Mindoro at ang daan ng Calapan. Noong aking installation bilang Apostolic Vicar, pinagnilaya natin ang tatlong salitang hinugot sa Calapan. Kalap, kalapit, kalapad. Noon, ito ay paanyaya sa simula ng aking paglilingkod bilang Apostolic Vicar. Ngayon, sa pagiging diocesis, kinikilala natin na ito pala ang daang ipinaunawa at tinahak sa atin ng Espiritu Santo. Sapagkat ang mga ito rin ang naging daan ng Mindoro. May mina ng biyayang kumalap sa atin. May mina ng ugnayang nagpapalapit sa atin. At may mina na nagmisyon na dapat ay palaparin. Kaya para sa atin, ang Mindoro ay higit pa sa mina de oro. Ito ay mina ng samasamang paglalakbay. Ang daan ng minabuting kalap, minamahal na kalapit, at minanang kalapit, kalapad ng misyon. Ang pagtitipon sa atin bilang isang ganap na lokal na simbahan ay minabuti ng Diyos. Kaya po yung una ay minabuting kalap. Sa ating wikang Tagalog, kapag sinabi nating minabuti, ito ay nangangahulugang ninais ng puso, minarapat ng kabutihan, at pinili ng may pagmamahal. Lahat tayo ay kinalap ng Diyos dahil minabuti niya. Ang ating pagiging ganap na diocese ngayon ay patunay na minabuti ng Diyos na tayo ay maging isang hapag ng pamilyang Mindoreño na samasamang naglalakbay sa landas ng kabanalan at pagmimisyon. Sa unang pagbasa, narinig natin na nagtipon ang mga alagad at ang napakaraming tao sa Jerusalem mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang wika. Ang Espiritu Santo ang nagkalap sa kanila bago sila sinugo. Ganyan din ang ginawa ng Espiritu Santo sa ating lokal na simbahan. Sa mahaba nating paglalakbay, kinalap niya tayo mula sa iba't ibang lugar, kultura, wika at karanasan ng Mindoro. At ang kanyang kinalap, binigkis pa niya. Yan po ay mamaya ay makikita ninyo yung center ng ating coat of arms. Nandiyan pala. Binigkis. Kaya kalap. Napakaganda ng larawang ito bilang sentro ng ating coat of arms. Na bagong coat of arms. Isang bigkis ng mga kahoy. Tayo ay kinalap at binigkis ng Espiritu Santo. Kaya tayo ay minabuting kalap ng Diyos. Hindi madaling mabali dahil hindi nag-iisa. Matatag dahil
pinagsama. At hindi lang basta pinagsama, pinagsama ng Espiritu Santo. Kaya, ito ngayon ang hamon sa atin. Ingatan na magkawatak-watak tayo, masira ang pagkakaisang binigkis ng Espiritu Santo. Sapagkat tayo ay minabuting kaalap ng Diyos, pinaglapit din tayo upang maging upang samasamang maglakbay sa isang minamahal na ugnayan. Kaya po ito'y minamahal na kalapit. Sa Ebanghelyo, ang mga alagad ay nakakandado sa silid dahil sa takot. Si Jesus mismo ang lumapit sa kanila na may pagmamahal. Napakaganda pong paalala para sa atin bilang bagong ganap na diocesis. Ginawa tayong diocesis upang lalo pang lumapit sa tao tulad ni Kristo. Tinatawag tayong maging kalapit. Kalapit ng mahihirap, kabataan, mangyan, may sakit, pamilya, kalikasan, at bawat taong naghahanap sa Diyos. Ngunit ang pagiging kalapit ay hindi sa pagiging malapit. Ito ang pagiging minamahal na kalapit. Ang ating paglapit ay may malasakit. Ang ating pakikinig ay may puso. At ang ating paglilingkod ay may habag. At ang ating presensya ay nagiging presensya ni Kristo. Kaya tinatawag tayong

0: Kaya tinatawag tayong maging kalapit na tunay na nagmamahal. Minanang kalapad ng misyon. Sapagkat ang misyon tinatanggap natin ngayon ay minana natin. Ipinagkatiwala ito sa atin ng Diyos upang palawakin at maipamana sa mga susunod na salinlahi. Kaya po ito ay minanang kalapad ng misyon. Sa mabuting balita, pagkatapos huminga ni Jesus ng Espiritu Santo sa kanyang mga alagad, sinabi niya, kung paanong sinugo ko kayo o sinugo ako ng Ama, gayon din naman, isinusugo ko kayo. Ang Espiritu Santo ay nagtitipon, nagbubuklod, at nagsusugo. Sa loob po ng 75 taon bilang Apostolic Vicariate, ang ating lokal na simbahan ay tinulungan, inalalayan, at pinagyaman ng mga dakilang misyonero, lalo na ng SBD hanggang ngayon. At sa mas naunang kasaysayan na mga Augustinian Recollects, Jesuits at Franciscans, napakalaki po ng utang na loob natin sa kanila. Ngunit sa pag-aangat sa atin bilang dioceses, ipinagkakatiwala sa atin ng simbahan na ang misyong ito ay ganap na nating minana. Ang misyong ito ay ganap na nating minana. Minana natin ang sakripisyo ng mga misyonero. Minana natin ang pawis ng mga katikista. Minana natin ang panalangin ng mga lolo at lola. Minana natin ang katatagan at kababaang loob ng mga mangyan. Minana natin ang paglilingkod ng mga pari, madre at laiko. Mga kapatid, ang mana ay misyon. Ang mina ay misyon. Tulad ng simbahan, ang misyon ay laging nasa daan. Tayo ay naging dioseses upang lalo pang palawakin ang misyon ni Kristo. Palalimin ang pananampalataya, paglingkuran ang mahihirap, akayin ang kabataan, samahan ang mga mangyan, ipagtanggol ang dignidad ng bawat tao at ng pamilya, itaguyod ang katarungan at kapayapaan, pangalagaan ang ating iisang tahanan. At ngayong tayo ay Diocese of Kalapana, gawin nating atin ang paanyaya ni Pope Leo XIV, our Holy Father. Ang sabi po niya, with the light and the strength of the Holy Spirit, let us build a church, a sign of unity, a missionary church. Kaya nga, ang pagiging ganap na diocese ay pagiging mas ganap na sinusugo bilang misyonaryong sambayanan na sama-sama naglalakbay sa patnubay ng Espiritu Santo. Bilang Diocese of Kalapan, huwag nating kalilimutang tahakin sa tulong na mahal na Birheng Maria ang daan o ang mina ng sama-samang paglalakbay, ang daan ng minabuting kalap, minamahal na kalapit, at minanang kalapad na misyon. Amen.
1: Magsitayo.

0: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
1: may gawa ng langit at lupa.
0: Sumasampalataya ako kay Jesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mumuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon ang mumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao,
1: at sa buhay na walang hanggan.
0: Amen. Bilang sambayan ng puspos ng pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa ating diocese sa paglipas ng mga taon, buong pagtitiwala nating idulog sa Kanya ang ating mga panalangin.
2: Para sa Santa Iglesia sa buong daigdig, lalo na sa ating dioseses ng Calapan, naway patuloy itong maging tapat sa misyon ni Kristo sa pagpapahayag ng mabuting balita, paglilingkod sa kapwa at pagtataguyod ng pagkakaisa at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon at ating wikain. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
3: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
4: Para sa Pangulo ng ating bansa, sa mga pinuno ng pamahalaan, at sa lahat ng mga lingkod bayan, naway gabayan sila ng Espiritu Santo upang mamuno ng may karunungan, katapatan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapakanan ng bawat mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon.
3: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Bilang pasasalamat sa lahat ng mga obispo, pari, mga relihiyoso at relihiyosa, at mga laikong naglingkod at patuloy na naglilingkod sa dioseses ng Calapan, naway pagpalain sila ng Panginoon at gantimpalaan ang kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon.
3: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
4: Para sa mga dukha, may sakit, mga nasalanta ng kalamidad, at sa lahat ng dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, naway maranasan nila ang mapagmahal na paglingap ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan at ng ating malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon.
3: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Para sa ating lahat na nagtitipon sa pagdiriwang na ito, naway lalo tayong maging mapagpasalamat sa mga biyayang tinanggap ng ating dioseses at maging masigasig na katuwang sa misyon ni Kristo sa ating mga pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon.
3: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
4: Para sa ating mga yumaong obispo, pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga naging lingkod ng simbahan, mga tagapagtaguyod ng ating dioseses, at sa lahat ng mga yumaong mananampalataya, naway makamtan nila ang walang hanggang kapahingahan at kaluwalhatian sa piling ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.
3: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Ama naming mapagmahal, buong pasasalamat naming iniaalay sa iyo ang aming mga panalangin. Patuloy mong gabayan ang Santa Iglesia at ang Dioseses ng Calapan upang manatiling tapat sa misyon ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon.
3: Amen. Magsiupo.

0: magsitayo.
1: Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
0: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay ng iyong banal.
1: Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga ng iyong bayan at pakundangan sa paghahain ito. Ipagkaloob mong ang mga sumasampalataya sa iyo ay maging ganap na liping hinirang, kaparian at kahariang lingkod sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
0: Amen.
1: Sumainyo ang Panginoon.
0: At sumaiyo rin.
1: Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa.
0: Tinaas na namin sa Panginoon.
1: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
0: Marapat na siya ay pasalamatan.
1: Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sariling buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

0: pag silhod.
1: Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."

Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."

0: Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay kasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo.
1: Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan ninyo kami magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan, lagi nakikiusap para sa aming kapakanan.
2: Ama, ang handog na ito ng aming pagkikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo si Moises, ng tanang mga obispo at buong kapariyan at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isain ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig.
3: Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan.
0: Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

0: magsitayo.
1: Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.

Hinilingin namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo.

0: Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumainyo rin.
2: Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.

0: Bugs Silhod.
1: Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
0: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin.

0: Magsitayo.
1: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang ay pinagpagsalo mo at pinalalakas ang simbahan. Ipagkaloob mo sa aming nakiisa sa piging na banal, ang pagiging pampaalsang bumubuhay at katuwang sa pagsagip sa tanan bilang katambal sa pag-iral ng sangkatauhan, pakundangan sa mga katibayan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
0: Amen. Magsiupo. Ating pakinggan ang mensahe ng Arsobispo Metropolitano ng Lipa at Pangulo ng Kapulungan ng mga Katolikong Obispo ng Pilipinas, ang lubhang kagalang-galang Gilbert Armea Garcerat Didi.

Your Eminence, Jose Cardinal Adingcula, the Metropolitan Archbishop of Manila, Your Grace Archbishop Charles John Brown, the Apostolic Nuncio to the Philippines, this is my message to the Diocese of Calapan as the Metropolitan Archbishop of Lipa, at the same time Archbishop in charge of Soltare, bishops, priests of the Southern Tagalog region in Luzon, and at the same time the President of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Minamahal naming obispo, Bishop Moy, mga pare, mga relihiyoso at relihiyosa, at lahat ng mananampalataya sa bagong tatag na diocese ng Calapan. Ang makasaysayang pangyayari dito sa Calapan ay isang natatanging biyaya na nagpapatunay sa walang hanggang katapatan ng Diyos sa kanyang sambayanan at sa kanyang pagkalingang paggabay sa simbahang naglalakbay sa Oriental Mindoro. Punong-puno ng pasasalamat ang aking puso sa tuwing naalala ko ang maraming pagkakataong ipinagkalob sa akin ng Panginoon upang makabahagi sa buhay ng iyong simbahan dito sa Calapan. Nung si Father Ness Adalia, ang administrator ng Apostolic Vicariate of Calapan mulang taon 2018 hanggang 2023, nabigyan ako ng pagkakataong magbigay ng recollections sa mga kaparian, relihiyoso, relihiyosa at mga punong laiko. Nagkaroon din ako ng pribilehyo na mag-orden ng 10 diakono na maging pare dito sa Calapan. Gayon din ang manguna sa pagdiriwang ng Crisem Mass tuwing Holy Week. Hindi ko rin malilimutan ang aming pastoral visit sa Apostolic Vicariate of Calapan noong taon 2022 nang ipinagdiriwang ng Archdiocese of Lipa ang 50th anniversary bilang Archdiocese. Kasamang pagdiriwang na yun ang pagdalaw sa mga dioceses na bumubuo sa aming lalawigang eklesyastiko. Sa pagbabalik tanaw, wari bang noon pa man ay inihanda na ng Espiritu Santo ang iyong lokal na simbahan para sa dakilang kaloob na ito. At ngayon, sa kagandahang loob ng Diyos, ganap ng natupad ang pag-asang iyon sa pagkakatatag ng iyong bagong diocese, Diocese of Calapan. Bilang Metropolitan Archbishop of Lipa, kasama ang mga dioceses ng Gumaca, Lucena, Buwak, ang Prelatura ng Infanta, ang Apostolic Vicariate of San Jose at ang Archdiocese of Lipa, tauspuso kong ipinaaabot ang aking pasasalamat kay Bishop Moy, sa inyong mga kaparian, mga relihiyoso, relihiyosa at mga laiko sa mainit na pagtanggap sa amin sa pagtatapos lamang ng 4 na araw, Lunes hanggang kahapon, sa pagtitipon natin ng Soltare, Southern Luzon, Tagalog Region, sa kinabibilangan din ng dioceses ng Imus at San Pablo. Mahigit 500 pare ang dumalo ng Soltare. Sama-sama natin na pagnilayan ang diwa ng collegiality and congeniality in the presbyteral fraternity. Ang mga palaro natin sa loob ng 3 araw ay hindi lamang naging paliksahan, kundi naging makabuluhang pagpapahayag ng pagkakaisa at kapatiran ng mga kaparian
isang natatanging bahagi rin ng Soltare 2026 ang pagbibigay halaga sa programa ng team building at ang PGT. Alam niyo ano 'yon? Priest Got Talent. At natutuwa kami mga obispo at mga kaparean sapagkat sa unang pagkakataon binigyan ng kahalagahan ang kalusugan, libreng foot spa, manicure, pedicure, facial at masahe. Maraming salamat sa pagkakataon na nakapagpahinga kami at nakapagpanibago ng lakas. Tama lamang ang tema ng Soltare, Bishop Moy. Ang diwa ay sigla ng kapatiran, lakas ng kaparian. Lubos naming naramdaman bilang mga obispo at pare ang diwa ng pagtutulungan ng simbahan at pamahalaan. Taos-puso kami nagpapasalamat kay Governor Bones Dolor, Congressman Arnan Panaligan, at Mayor Doy Liachon ng Lungsod ng Calapan, ang LGU, sa kanilang suporta at mabuting pakikipagtulungan. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin, mga bisita o kaibigan ng bagong diocese. Bilang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ipinahatid ko ang taus-pusong pagbati, pakikisa at panalangin ng lahat ng obispo ng ating bansa kasama ang mga kaparean at obispo na nandito ngayon. Higit pang naging makahulugan ang araw na ito sapagkat kasabay nito ang pagdiriwang niyo ng 75th anniversary sa inyong pagiging lokal na simbahan. Isang natatanging panahon ng pasasalamat at panibagong

0: misyon, naway lalo pa nitong patatagin ang iyong paglalakbay bilang simbahang sinodal, laging nakikinig sa Espiritu Santo, ang oro, ang kayamanan ninyo, isang buong tapang na tumutugon sa mga panahon ngayon. Sa pagdiriwang natin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus, First Friday of August, dalagin ko na ang bagong diyosis ng Kalapan ay manatiling malapit sa puso ni Jesus, ang mabuting pastol na siyang bukal ng lahat na paglilingkod at pamumuhay pastoral. Naway, ang kanyang panalangin upang sila'y lahat ay maging isa ay patuloy na humubog sa inyong hinahangad sa buhay na ito ng bagong diyosesis upang ang diyosesis ay maging bukal ng komunyon, tulay ng pagkakasundo at sambana ng mga alagad misyonero na naghahatid ng pag-asa sa panahong ito. Ipinagkakatiwala ko ang bagong diyosis ng Kalapan sa mapagmahal na pagkalinga ng Mahal na Birhen Maria. Dalangin ko ang masaganang pagpapala ng pong may kapal sa iyo, Bishop Moy, sa mga kaparian, mga relihiyoso, mga relihiyosa, LGU, at lahat ng mananampalataya. Naway ang Panginoon ay siyang nagsimula ng mabuting gawaing ito, siya rin magbigay ng kaganapan sa lahat ng kaganapan. Mabuhay ang Diocese of Kalapan.
1: Maraming salamat, Dubhang Kagalang-galang Gilbert Armea Garcia D.D. At ngayon, ating pakinggan ang mensahe ng Arsobispo ng Maynila, ang kaniyang kabunian, Jose Fuerte, Cardinal Advincula Jr., D.D.

0: Let us now listen. Let us now listen to the words of gratitude from the overall chairman of the organizing committee of Soltare and Canonical Erection, Reverend Father Vicente R. Uy, JCD.
1: Gratitude is the memory of the heart. Ang pagpapasalamat ay siyang alaala ng puso. Maraming salamat, una, sa mga unang religious missionaries ng Mindoro, ang Order of Augustinian Recollects, ang Order of Franciscan Minors, ang Society of Jesus, at higit sa lahat, ang Society of the Divine Word na hanggang ngayon ay misyonero sa Mindoro. Ito po ang testamento ng aming pag-aalaala at pagpapasalamat sa ugat ng misyon sa Mindoro. Salamat po. Palakpakan natin ang apat na religious missionaries na ito. Salamat po. Apostolic Nuncio Charles John Brown, Cardinal Jose Advincula, Archbishop Gilbert Garcera, mga obispo ng Katolikong Simbahan ng Pilipinas, ang mga representative ng CBCP, Executive Secretary at Assistant, at higit sa lahat, sa isang representative among the four first religious missionary mula sa Society of Jesus. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po, Congressman P.A. Umali, Congressman Arnan Panaligan, Governor Bonsdolor, Vice Governor Jojo Peras, Mayor Doy and Vice Mayor Bim, Mayor Robin Hood Ilagan at ang kanyang buong sangguniang pambayan sa pagtanggap at paganda sa amin, Soltare sa Puerto Galera, sa aming Sol Tourists. Salamat po sa buong sangguniang panlalawigan, panglungsod at pambayan kasama ng kanilang mga nariritong mga alkalde o punong bayan. Palakpakan po natin ang katuwang ng simbahan, ang mga lingkod bayan. Salamat sa ating mga kaparian, sa ating mga kababaihang reliyosa, sa ating mga laiko, at hindi na po natin at pag-iisay na namin ang aming pasalamat sa buong bayan ng Diyos, hindi lamang ng Silangang Mindoro, kundi ng buong isla ng Mindoro. Sa inyo pong lahat na naririto, maraming, maraming salamat po. Sabi nga po, puso sa puso, tanging puso lang ang makapagsasalita ng salitang salamat sa kanyang puso. Puso sa puso, salamat po.
0: After the Holy Mass, we will have our quick picture taking, the Bishop, the Archbishop, the Nuncio, and the Cardinal. Magsitayo.
1: Sumayin niyo ang Panginoon.
0: At sumayin rin.
2: Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas.
1: Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa ngalan niyang dakila ay magawad nawa sa inyo na nag-umapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan.
0: Amen.
1: Gawin nawa niyang kayo'y maging kanyang tahanan na pinamamahayan ng Espiritong Banal na tumipon sa mga nagkakahiwalay at kay Kristo ay pinag-isa ang tanan ngayon at magpasawalang hanggan.
0: Amen.
1: Nawa kayong dinalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal ngayon at magpasawalang hanggan.
0: Amen.
1: Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
0: Amen.
2: Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo.
0: Salamat sa Diyos.

0: It's fun to be with Spirit FM. TCSB 104.1. 104.1. Spirit FM. Spirit FM.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin. Habang may stocks pa, puntahan ang Mura Home Depot. Bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: Premium D3, ang bago!
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Spirit FM. Best Friends!
5: I'm Boy.
6: I'm Brenton.
7: I'm Aaron.
8: Ako si Jeff.

0: Herbalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: DZSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: Premium D3, ang bago!
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Best friends!
5: I'm Boy!
6: I'm Brenton!
7: I'm Aaron!
8: Ako si Jeff!

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
4: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
5: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: D3, ang bago.
1: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin. Habang may stocks pa, puntahan ang Mura Home Depot. Bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: Premium D3, ang bago!
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Spirit FM. Best Friends!
5: I'm Boy.
6: I'm Brenton.
7: I'm Aaron.
8: Ako si Jeff.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
3: Premium D3, ang bago!
4: Malaki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3.
5: Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy.
4: Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon.
5: Iba talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.